Muscle man. Tanga tipo ongu sa tanga, ne usa makosa. Alumuna sisi au, ya sa makosa. Amuna yeye, koma sa makosa. Tanga ongu sa tanga, ne sa makosa. Nika so Mama ko mama sama ko makosa mama ko mama sama ko makosa